0: First Nations Radio.
1: Kaya ma, lalara. Tagan jila nga nyata tiyong kwarta. Manatang rato kwa Emily. Nga nyawa tagan na. Tandar ka, my friend. My daughter. Nga nyawa nungar ka.